tiyan kartu jine jongane do gremi to kara kundu sa saram da si lafia ga bogne tondo kola so do gre so eto le naime bal ko tondo jodo do gre gi mi 50 kara sero sa gremi tar jog do bedi mberdi pa je toni batta de 600 kar ga jire kara makor golum ko yan kre sangwe technicien num ga don don bol da ba wuji din dum non wuji man dum ko bar kar ne to ma to dan dubal telum ga wis ko kanji kilometer telum gulel de ne ti balwa subu ndakame ko kula jero tila golede bodi ne na tamato da ko pag dotar

Belle Genjam en Radio Division Nationale Tchadien ti Radio Tchad de Wourmotar la wourna ako jar tupuri do ti proxima on la kuy lay blamno do capture Radio Tchad dika souseni do wer do jonti finma di elengel tigo nat jam tay di kanawe yow la siwe yow la jongen wasla bo muy to wer ba hanaw ma senna ma kana ma jong frigri be aday na jar tupuri jitu burgano sen waram kay din wurseli jar puti faqma wogi dilum guay gudum tifaqma wogi dilum jiklaw bank kamru ma pu tifaqma wogi dilum gamba digano susen ma ngay bal way do nday mo day ko ni nguri aday nday day ko ni nguri lay no daga yu mo jong subay di ele nday mo fer ko ni nguri lay kel tego nat jam ti radio Tchad ma ko sibi di kani ba jax jong renum talam bi lay no do dati residenten ma ko ni jong fer ma ka jong bay ngar bo mi di an bay ni ngala rapport ay jong lay blamno se jong rapport ma sen bo on jar tour ma peloro ni nga jema sikay no hay ine chapone ne gano ama jina do jombon do sen le pala jong renono jax lingi be ko pilna titid pala do jombon do gano daga du sirchar mo hay darmo.

0: un laɓitu arrondissement ma un laɓɓila e blam noon en dakano ɓilɓima hay fukkude jun kadam no Mamoud Gassara. Mamoud Gassara ka heejakne nda e wasa laɓɓituma kadi captirade yo Thiad di wursa jakto pour mo kaylayim no sekal sedi heejakne nda na en la Thiag micro ma ɓes ño naati wulankara da e jaktake po a yakne fergen kawren la e blam no fersen din jon crio menandi André Soussene na Mamoud Gassara ɓo jon kawro o. do sende no ngel teyogo naati jam no wasla fukme bilgo ma dak jo da e jo sen bukay ding ma kano sous-préfet Oumarou kon kamla le bilegi ma musoro ka jo sen bukay no jon frigi se bilde bang ma se ma he jax jo sen kay ding no man se day chawe germain ada jo sen pamno se ka ni se aguna warna gilbert bilegi ma waliango so jam ma hay se he jax no do sen tala ada na se day dine mo da heegi jaxde gengi ɓi do senin talay ka guel teegon naati jammuno ama heejaxde kara ada e Oumarou kon kam la ka no jom kay pamno sima heejaxde ɓine wangabra kolandi Jean Modio ada e se ka jamma hayse ɓe nda e kawri gabra no ɓuy to ndo ɓileegi ma gabran cawtu jakma roke no aɗa loko ɗiigi daak ɓocing se ka no ama kang jon se he jaknode jo senum kayna en la adaye my france kal tiake chaw tulay adaye Oumarou kon kam lokano mine am ba yangne naro ni mele dayane mang ding ma ka kaynom no bay ding ma ka no mang ding ma ka sen plak no gom no adaye my france waaw waaw waaw be lay no ma de chumor be yangni ma de el be yangni adaye ma de plak be yang la adaye do chaw tulay blam no ni ndakano to chu suklay blam no mang ding ma ka sen kaymo bi fili bo su senena
1: hanama pelle gilla hanama molla hanama pelle gilla lele ma puno ikagyang ma puno ikagyang ma mungor go ne pai bo mai ma mang bal ben war bo garang ma bong ma kaino hasen noi ligi beja ji ni miro ra go mirin tai le beja ji ni ara
0: dosen ninno my france ndo kando ha i karleb lamno mang balen war bo mungor hanni bay bo day jarjilin mukaylab lo besni kamlir wora day no kano am kayla ding ma war bo boy jubu mo kang doni wamno my france kano sen mukayno bay ding dalgi ma du wor wa wer kano mai bomno adion right speka ding version de ma ka dunya la ko warab ka ding ma ka no moy ma pap kal mo ka sara do war se mo lan mo ci buma tikrim ale lin sala no aw ho wer jar en lamno aday mai france ka selum kay akay ga day do ay jongbo bundo ay jongor gi do ka wer legen mo lan no ni raw ko dano harkin ma bon koymno ama mai france ka selum kay bay ding way ma tingel be wa moy ma tingel be ding ma ka no ama a Dakar ɓe lay damor ɓen walay dabaire ɓen walay dahire ɓen walay aday kawor warɓe o ɓoy se ñara se du woore aday do seni kaylay blamno warɓe m kaylam layim no da kawr woy ɓen lay aday dasour ɓen walay ma ner ɓe o ra yar ɓe o ra dara ɓoy lay kay do sen somno dunia seedu woor din do seni kayno aday de maka no a jonge ko do ma kano na wam kayla som hono rimade blaki at bon bi feli ngaso a yango bay do so la no se alem kay ding ma ran akon char bilga pa wasla ko bilegi be

Yawa nene to jam jaman minute jaman jama dapi bato ona la bere sirman o ko fa falan so to zama man zama sana pa be mar sirman mga tingna bo fali go president sirmana marshal da madin man mata debi itno yo na to president ma mo kalba fa ka yan boto ko don tay so ge de yan et su president sirman ge de yan te su nata akom ge don tayaye ge orge faka yang ma dina Nairobi besir Kenya goro gom ge de te suo nata bo predange ge don tay cham cham pinero ko gur su ge de anda su hu ba tayaje tayef na bo somema Africa yes za putele ki kala so ga je bo mamno sere yang bera la fama mota siga zamta la su apa san man makabang chamta lini afika la su ga kem wa ka so la ga zan ma pili so ta je don le sommet ma commission ma no bo basin ma kongota gorezo tere ubwa ma nyege akoyo hu ko gor president la to mge don te aye fa ne on fa si boyi boyi se za puyo Adonika ajela de puta ka bumayi se za matela za ta gbo ka far boabe afrika jela jama balang te gban za kita ajen yi sumini de kini se min dan na boka zama so ga ban na bogba jul wala na donka bo chomo gabsir afrika ba zan ma pili kada kyau shinyawo ajela jo gwari ka don ya bai ka so ban sir afrika langa ka pilta on aja gwari te kina don yama mo gen bo afrika te dedan ko afa fa pila afa si bo ma mo ga don wala ko bo ma jur bu jaba ne kin bo ma kin le dan bo a ga don na sir min dan a ga don ya ba ta na yin na bo ba sai ma lak chat za mo ta fa ba bo sayel na ta bo to to ku mo te yi ga lu a yi na gab cham cham gur na mo yaka to wa mo tin wo to pu lang a ga tin to man na ka ku ma do lang no ta ya da su za cham cham gi sa ta la ai wa na ni dang gi don gobe a ko prime minister mana da ma dina ambassador alamai alina ta kine chef d'etat major general ma de boze suje yo ze mamu ministre cham cham kala gi ngta secrétaire général mamu do yaba président ngta chef d'état major mamu do particulièrement président directeur ma cabinet ma président à la nota secrétaire particulier pato guay mère ma ville manjamena do dans que genre de président sou yo noto président mo gejite geji di po sommet ma africa et forwa on et président serman Damadini Marshall kanza pel na president ma sir Kenya akoy damadini William Rich akogol do far botegeki bu mama far degeki akoy bo bay mama tegese chatki na yo uhoto ya ko president manfi president Kenya Kenya won ko magba adul se chade mol siège ma to bazama li ma Nations Unies pour sécurité conseil sécurité ma Nations Unies yo to kalgun no no permanente kalgun no ko arte ya yes charmo le to kalgun ko zata fils Kenya comme igbal jul wala charmo pic jibe comme ne que si ay bu ma président ma dad suna président Kenya akoyonta yo baisermanta gapili pona na zanin jamata tribun ma fi me zama sir chad za sir cameroon te kina sir yama dina central afrique ko zara won tere ki gi kala so ga nya yama mo do te ge ki fere na te bo sir chad dan dadan ga fa sir cameroon no wo sir cameroon dan dadan central afrique no go sir central afrique dan dalan adan ga fa ka sir chad nu ta ko to te se won a kyara do le filo te ge ki ko zara won tere ki puna kala so ga nya ga pila ya de kin bu ma mo so ga ki zan dan yo ne shiru a rubu maki anone a fikara so ga je bua kan ta gaki mran zo ge dole ta ya funa ta su won zo ta ra ki minister ta sai mamu de bun bu ban fa su won ge ka ra wol prime minister ka ra so ga je bu mamu no ta gaki ka so ga ya fali ai
zau far wala tege kita su sercha ersaade kina ser Cameroon tridan na uma mo te kyarge kiyo kala so ga bo amo so u na faliya ko pobum bo wonchi chi zalo tere ki ka so ga se ching der wale na bo ye ma mo ga don na bo transport wo dan ka fana mo shi wo mo shi bi ka bo sulu wale kini bo ma mo kyarge ki ro dan mo ye no bo ma ki u ka fali ro gene gabe bo amo ye o ka zo se de ching der wal mo walang e ta suta yo president ma de bo assemblée akodama din ali klutu chaim to wata so kanza mamu ga doyab po sir africa na député aga doyab apa africa ma ka shiliu na bo yeb cham cham mamu za sir africa mo jabra ko za sir chalan aragnta ko ko za sir chalan shenzabang de denji kazara onye aga inyara yeb mana bo na bo ecosystem gurun ta bo jaka yada kina bo kuri kina bo maki haro dan depute a marazang inyara bo maki hagunta ko gurza shenfona maka man kama otele kina za panama panama bo South Africa on kama dola yabai da mama kalfapi la maya man akwe dama dina amsadin maide angata akoye kalfapilaye alega doyeb ma selman ka te kinza ma Afrika yo za te kina bo fiyafani zama radio wala journalist jewda faliyaye ka ala te kina zama mwote bongon kita un ka na bo magoro kona tabo bo magoro za fa bo afrebe selmana yo ka fanama de be gabe za apuna kanga hin ka so ga infani wala so don buma kya fa bua be ka bua musu don za so ga santa tlan buma kya re ba un buma un za din ma goro un ko go journalist yo bua awo bueno ta ko go za lo fara bua ka journalist ka bo yin madan da pak pak kama yar zama ma goro ka so ga don ya ba bi ya ba gabe manobi afika musu rafa wada gaki ka umaro mai aka shil zama don yabn bora joka ko tingra taya daga ta su po fierfa nai ko gol yela za lan daga ta su bita makana kana tana ko yo yo za ta fa bona bombro mbro sercha za ba ba fu ka sada yin mbro ka zama so ga mata tile ya bai ta suwa ministra mamu da bu na bufak mapu ta sirmana akwai da maɗi na kaɗa bala yau da wun fali ya yi ka buye bufin buru ka buwa mu shi wa fi zanen magabi luna tawai yau yin fali ya daga ta su fa zama agence française na bu development bu masu gagabi li na fali cam-cam na bufak mapu yau kun bu makina don ko funa ma fa pa po ko yin zoro yinra million jamara telne ma ero yo mokte ka kun na sun ku yebe furba ban shire lan manon afrika za namo dole ya baye ka so ga kan ye ka kan fana mur bu pombro be ma bu jure brive za ma ban ka bete ne la non mi furba za da kun ki san wo ko an kiro gedeni agwe ban kabete ne kabon zesin dama ban resident ten barwa fils dama fa babi dimi jibin pafin masima jibin takitin ba kabin technique

kike de bene ke masan non kafi ken nan kaske la barafi na gata ke bu la barafi na gata don sun de figire de ka de kan tanu nan mata ke hum de figia ho la bar ma gata kan nan jaw na ken de ta goida dit ken me ken gro ding lingol la fi na gata ke na de na la wa pum na gata ken marishal mamat idris de bi itno ken kamat lan garfat lan na me ko de nga farangol fi jamen tani ken na me ken he ya ke de ya la na gata ya nairobi ke yok na ngol de fi kenya ainam turist kan gude klop mangwal la fi fok mo fi nakata fe da wurata da gala nakata fe da wurata kan ga foko a kan gude fitu da le bulak ga sam da fili da mi fok nam ma yumala pasen de kongo na a wa kan gude tu ve bum nakata kan mana me chos gude fitu na da ngol da ga ni kan na me bum nakade da la wa tam ga nakata falamu a ka doktor nga fa ka sema joma mina la ga ni bulak nakata fe da wurata tani da ngafong afkay daw ni fit limu mukatan gani kan kobron ka a lebo kay ngafong afala kan laren juru na lebo lebo kuma kan lak lak ng mudong umdi na kate uratan ng kabi hen ngay kut ma kuturo wala kula da fi lina lebo vitap jara fi na kate fay da uratan ng kabi ang afkay lima juan na chacha kay sa chong chulong lebo kay siya kabi kurjuna lebo kay ng umdi fi juru dara Orang nama Marichal Mohamed Idris Deb itu kan nama dah la tap jarak figuran ini nak dapat dua ratus nong kafe anak tapi golong ane kan kut ngolo la kan nai nong kafe tapi bayar kaya mak kaya nai tapam dari angaf kaya di nama muka tengah kaya kuburan mina la silin kaya lebu lima ngelam gan kaya silin kaya ngai ni kaya dari nak dapat dua ratus kan nai tuhnti nak dah la kaya di nai kaya di lima cedah lima kelinge lima ngah Kerana dah la, wakai supaya dia kalau vi nak nafas, nama kuburan su lihat dalam rumah lain vi nak malah kerana kefem jari kita melak chat sozona. Kerana dah la nak namjani titut kah mengolo kai mukni lain alibunin tu nsi kalau ngalin sin kai cepat ba alibu kuburan kali alibu kai nisi salam min belak lihat kah kai tlen ngolo kai nak nafas muran ngkaf tap alam tap tu ramu ni mi famu akhirnya mi bum nak tuat pun amboi dekai farangol lebih jamin dan gaya ni turis kampung meri mu birabir sirah gaya ni gaya premier minister ambasador Ali Mahalina mangol lebih soja nak bima chef de dam majora minister sarah chale gaya ni minister tuh mangol lebih dingmangol lebih nak ada gaya ni soja marama kalau mu barang nampum nak ada majuma le chef de za particular na gaya ni direktur kabinet mamul mak ni barang nampum nak ada en matuf mamul ma na faram na me bum na gatle hen gani mer ma ol ma farangol fi mer fi farangol fi jamen tani wa kan hen tan gani kudi fituna da na kay mona me bum na gati turisa ala kay na gati urat kan na khlo fona kay ñu funa anglen gan la africa forever ay na me bum na gata marshal mamad idris te bi itno kay na me fum gan me naram na bum na gati fi kenya samu mala william ruto Kais mana sih mana sih fitu sih fizi yang lain lagi sih kagak lah malah kaya banyak jar nak tu chat ini nak tu fikir kena dah kaya ingkuli fitu nak tu nak kaya ni sih nampu nak tu dah ada ni nak tu fikir kena kaya nak ada nak coba aku deh nak tu fikir chat aku deh nak tu chat sahur ya lah lah ni fokus lah fitu net malah kalau ni fikir dah nak kaya lah lah ni nak tu chat kau ni full sahur lo doa lah kaya musk doktor aku lah fokus lah fitu net nama juga lah onin sony kan udah fitur nak dari home tour nak dah kan naik kena ada nak tu chat dia kan si nirvana di lakmi nak ama bosem tu amu lebo misumoni si ponitusia bosem tusia awahen dan kan udah tu nak dengar kan ufitu dah kan hen dan kan awahen ufitu taraf itu kan nak ama hidina chat kamruni ersia kan ufitu nak dengar ni prime minister Ali Mahali ambassador Ali Mahali nak kan kamat lah nama fizik kan Ministre sa fi telerin fi na kana mai hidin lakni gain kalamana prime minister ka minisin gaini ka tap jara fi na kada fi na mehdi ka galvi ngom divi kurjuna debu galvi da dala telerin lumo ay na kada de urat tani gain de tai de sa chonjulon ka ani ga fa na mai na glodi ay ngule fituna ta gain na nisi laka ada guli fokna ma hidin laka nisi fitu zia burda doyam kepta fitil duga sun kam hidi fet nirwan bur hidi kain fitu ga jamen dan nisi fat kain si ministeren fi prime ministeren kain guli fitu da fisida nisi laka farangol la fi jamen tanda awahen dan kain guli
launu bi fituna dana kay kudi na kan fayna ma hidina yum salam zone chat cameroon rca a gain ligante hum tut kain ke jara na kan faya lebu ide fok on fi doan ma la kan law gay sama kawi ma lebu a me kegen ma ngulo ma si tena si jangan kalisko na kamara hode na kan faytani a gain na kan fayna ma hidina hum tu am kay hum tu gani kain mang gigeng war bang ga goy bero la kain ga burma fok dono kain san inasi ka tleni galma rca le bugal bangina le bugal ma kamruna le bugal gani lalani nef maili kali ha gadi bu nage awa hen dan gain me samol vi fok vi debidena ali kolotu chemi ayen burda kamata harfat gani gain am laqti lu gain me fok marke be fok nam gain fuli galam gain me ngom de fi juruda kay juro da fi naqde be dawra tan da fo kon fi de be dena kay ni si ga en su go dok mo no kay en am laqsiya laqsi ga ni si kulo kam ga en de be de ala am sadin may de an ga da kay en kulo kam ga en de na kay en si fo kon am ga en si mang af mo lo hay na ga fe da ura tan ga no kay ura da ga ja da ga en ma lum do mi ga ala ga en juro te tun ga kay en ne min na la je ba bo ko ni jurun ga en fa ring gulum ka alen gulum nga ka fi ul dan ga jurun ga en fatke va de gun fatke o miga gane kay maram ga kobronan gane kay ni sitebe de ni sise laksin glor gane ni sima lop na vi kizia nga fke la on vi juruna awa hen dan gay lop na vi legente lop na gan lak ga da fi ful hat ta kay nga fmo nga fka limali am ranga a kayen tlanam fatke en an fara la kayen kamada en ka ha le kol dan wol de choli so la kayen ful hat ta mi sum na garise mudi go la jesus nana a rein gude hat na da hen tunum maglo kam ga en me fok mo fi sa jour la bargo na tv chat na ili fok mo ngol mo fi na gat mo li so ga na fok lina mali am sana mi wala corruption na a rein gude hat na da en se kal del su ga la ga sen ngolo sil dala la len insan gi sama ki jour la bargo ga lop ni sama jour la bargo englani nam glani irfani mi sama ful haram go na tiga sut ko na a rein hidi fok nam ma fi na gat ma chuli so nga fkay ni si sala rein chang fram gisa kisa gana rein ni si doni ma tap ton si ke be nga fkay tlana ma jon kay na ful donato mi sa jok la bargo na kay ni si dum go en mi la bar ma nga ala kut kule sum na kay nam sama gi la li ka se ta oil ingla na mulan mi na bla ka ni kay sama jok la bargo ingla ram ben mi sama mal yam sum go na kay ala par ti ko ta kan mi fama awa hen tan ga afat la bara fi na ket gan dan non kaf kay ni hen la parte de la wenga la uno fi para una faen para un gane nam gane fa anje ba gon me fa ma ko tura wol de glo de fi na kana kay kal fi kurju dale bum ga kafe a ren fa ma ko ne fi na kada de fo ko ministre fi na kat me joli so la wala uno fi zumna ay ministre nga to mo sam yuma la keda bala ay bor fi kamat kay ne glo ya li ma yuma la li ma te am tusuk mo yuma la hotel la chadena a kayen na me nirfan lum nga chol mo fok mo projet nga projet na mo ko tule la on fi sumle a soupe de gal fi passer nga kayen gal fi sar gal es gal fi lak chat na a re projet na mo ni a la kayen am lope tarbon ko tule mo si kayen gane en an fara la kayen fok mo fi na gat fo verenje mo ko tule wol de glode fi li na ko jut kayen fi ko jut fi verenje gane mo jumal eron gane million toyam fi di awa kayen kiran tisna la rafa de wa wa khala para fi na khatma diga na kan kaliska gite da wa de diga kayen me kari daniel kayen am gite ngolo me sume mo bone mo sumse mo umno qafi sa jankra mo me bise tele mo teng dra mo ko mitta fi basulum na kayen wa kayen am mitte burma chap jewna kayen mi diska nga hay farango la fi jamen dani kayen si kalam ngo englo fu dongo he pum ngo englo fu dongo kulu a rena me dala rem job mi launa ka laun e kibol ka ni si sumon non kafisa gudum ka ni ka laun ful jugo ngol swa a ka en laun nar mustafi min namon am yugo talam sida le den hodos kora ke bes und vi ki de de ga ka mi kari daniel ka nam ki de be misme mo bone musum zo mom non kafisa chatle sa kamrun le a sa jankara mo be bi se talam mo tenam ramu gutrum gaflin kafu mit ne vi basulum na a rebasulumite burma chapche ungaine kai farmola fi jamentane
ni se kutu mo kale mita kulo pa mga ipung ngayong ufo dong kulon gani ka en lao ni kibol kay sumon nung kafsa jang kram sa kutum na ka en lao ful singol jo suha ka en lao narong ustefi manam yung katalam sa da leda awa ka en ni kisega en nung kafi en jaftefi chosina en Daniel kari Daniel kay lao ni fulong kay fulge tengir da ka en lao narong ustefi manam yung katalam sa da leda kisa ka si yordan nung kafi ka en hitel de viradichat en figi bigia sanwe ko yang creo kang tolong gerang dulu lo.

gang de kagalam sana kay nul da fango changwe changwe do sabu wang wang kay san wang dini kay nam asa fange hodong di kay nam lima nang itu he mule boli manang bura le boli kaf manang lunga nam asa wuna mum di kay ni kay donam tidi hawa kiki de bahni kay masan nong kavi kay nan kalung kay go ja la barvi nagat nan jam wore dom kay mi telem gayus kay mugo den telen chwist gan kay mi san we ko yang kreo ayen mongom yom la wana kay lima kaf mule ligara di chat vet kay mi balwa suba fisk en kini ko mandel na la juk la bare hum difige min an hocha bru mol koron vi lo vinde ki de ben ki masan nu qaf sa kay sa le amrge blo sa far sha le bu sa hay chat na sa kamuruna lam vle burma rawat na la un gibol kaya sanwe kang to lo moyo

Tani jamina radio mungwalo mbazma ya chate ya mana onama. Karami ni puhunu fidi nguwate kanti masa ni puhunto ya mfidi utilina fatla pasara pumbu mbatu utakbe ya makargi ya mai. Amikaka ya sunda akia amikaka wani fahindi mai. Sangwe kuyang kriyo kakaka ya nsemae maana pa sarali karamu na perantile ni namu. Balwa subo na kakaka mai sarali rana mdolo umakaru mai bisu. Suna kredi sa fil ta zika lopi. Azinu uta gamba funu balanga yama wun jang jang jang. Azinu kutu kasipi yame hona kla kla kla kapte lana ra kala ki jivi aku huma ane azika umay. Fun tikungwa la tangpo mombasa na konu ta fun. Yan wangda mu simo makakara kikama. Ani so laki ki jiviri wadi ay humo gina humba. An kolpo yin gina kwalni. Inta yin handizu. Kite pa ufurira mangsu ngaba. Ahum fun masina pumu koni na teu teu teu na halang mai.

Tivia nam sonda ta yimu ngo tagan pomo mbasa na fata amba tu kare kore agadin to yama kargia hausi mai ma pinje na ni na mai komika nga jamene na mai ani pomo mbasa ma chona ting ting ting ting wani ma bibingil na mamu mbasa marishal ma bat idiri debi idno na mhonga ikin jamene ani pumai ma ka filigina nam chole ni Nairobi ka indakamaira kenira nam today wani i toko komina chik chik mba tomar nam la tiora ni topa tap me yam ana Africa forward toka ambara ni tok me ran ba ay kola kay simet ba sigay ndak mer warra labira ustel yo mon gon yam ana Congo da ani mulina mo ani mon bassa tok da ta mulina tok ni nam chujong tok me ra tokura mon bass me yir utamba mer nam tatta nam dinan ba bas mer chatta tawe halia alin jogotta ka samar tinda titra ka yam da kamar warna halan alin jogotta ka simet mi siwana fat tiwanda samar chura alika yam da kamar warna halan bas chatta ta ga chudi daga hal ta do minala yam da gara ka yam da gar war usadna halan ka ko heppa ko wuliliya ko suura liya ko fanira fisunu mai tun ka ni jivya mun basa yamma kak na me bakulo makana fama chifi ni mai ran pa kor futa sukai da mai warna hala a chivirni az hal tasiya hal humbutu ko tasiya tab yam fizin ko tasitew hal hurzi ko tasitew ali jokat ka sal fazirna hala sab gin gwalla nam chabbe ma su mai suwan pa gerna ga sasi kai si ma fagat utam yam sahel wani su tabir kai yomu gwal lakchat na halang nam tena tamar titara chocho ay wi asun ga sulga ndar sulia sun ligi sula ta chor ga sulu uni sulima na yi taba yili ko tayi tew hal ni yal mai mana ali jukata ka tar chulata dini ay li jukata kado ani hibe ga usayiwa wula in fayya chifir in fayya ni tamar ngolara nam jida tung dar yamma chocho anjin bas mara warra atudi record faka ada mulai mai menambah cukup angguk cerita nana ni, ni gualu minister na, ni alamai halina, ane chef de tam major gualu asgari nama mesti na, ane sum minister kisu tangan sukunna, cak, sum li sunde ega muli segamba mula, jadi cik ega mana halang usamai marba, gualu sipirna kanga jamina, ni sumai suana jadi cina bel, angkapa mufuk mucu mai nama cukup angguk cerita na, ane sumai mali sunda ega madiam tilam kolo. Ni yam ana nasur nujiti tara ham ma da tay kan ki de gwan namu an tud mayram mul basta today tok da tanani nam tapka na wana kaude nam indal ko tamu nam indal ko tamani mul bas mayra kenyara sam ana William Ruto bak mayra ze bak tazir wani nam tiyan ba bas mayr chatta halsat haltat ka minana da halin samsat na ni samai akal tu limay metap mengol atau bayi kena karena halanga kaisa fanir. Nama ini kalau kal sangko lorwani boleh sumbas mer tanggana utap masina jinunga sia. Nimun bas mengira icap mamul bas kenyera nam hal suur mang bas mer chatta limay mana kulur liya fatna liya nwani kombas na chatta sahin kal kolo. Namit pakai sum meran pak katu te tutu kombas mer chatta mai kombas mer kenyera mera nam tut pakai dana kunda sama data tu iri kau lufok cium mai. Namu ani tok mai orang gula na tindim. Ni tok mai rana cium bas mai chat mai te Kamerun mai te Central Africa mai. Ani sugelin tok data na pemain kana asin dala eng gulu minister lah. Ni ambassador almai halina. Kafir gie fir nam fazir wani ni minister kisu bas hindai. Su kual kai sesu cangana. Kol kaisa fatna asika de nu toka atoka era zlatta ni tok mera hal suura ka sun mera zlatta fatta ka fama sende di i haga mbos mai gir u Cameroon u Central Africa telni suma su kol kaisa fatta sha azini tu kozia na mai ni azilini hat mer fita zini fi mera na hal suur gi ma tazia hal suur gi ma tazia ka sun mera zlatta mai asi chol tok na tayni pumuto yam tewna pai na pumuto yam tewna tay
tata ko si tapu pu mai makana ani uta mai ko si tapa asi baklara duk ta cicu asi si tin ko su magar duk ta siya ne kai fot problem gwala chole bas mai centre afrique cha ko bas mai chata tata bata ko bas mai cameroon da uta bi yamana frena asi ko ni gali na ma asi yon su mai su wana hin listen da fokasiya na su mai su listen da fokasiya na asi shi anba tlanatan tlamaira chivia tlamaira na tlap fotake funtado ani su mai su chakhurut na ushi sina halangwane ni tlamaira hinan jun basta faka ni asi funtazia tin ko su magara ni magara hin hal so ura fini fotta sun hin tiwurta ni fot mai ran pa tlamaira sta hin mer takale udile tlamaira kuljimat ka udile ni ko fufu na fiyara u tel magara tirna ni asi basta hin da ta hin lisun ni ufun magara datta mai samun gwallo su deptina ya mai alikulutu chaimi bo mai makana firgiya nam tinni su mai su yosiya ni su deptina azi yawan da mai su mai su wana sinana azi yawan da mai ni su kolana pa yam daga mai warra tuk kaira kan kusina su kun inga miri yam da karka ni ka mun bita do ni su mai su azi ne bakin fana tokba yora zi yosi karwani fokase en golle ni tebte am sadin maide am gata ni samay nam lam fokasina na zi irzin li kolerna jam ka an daga mai mai rawar tu kara ka ngu bi tadu namanen hatta su lin jukata kai tu du mai rana an gwam gadini langa ka ifokina azika de nu hatta ni kosi tapini pu mai makana hatta ta azilatun simair ngwala kabak mbasa liura ani hatta tani man tap mo sumai suana kabak tela ko la yesi journalist kinana azilap plaisir nu su lisunda li jukata kai tap na maka de dai su li jukata kai tap mai mana gwam tar ngom langa fi sokta tuana ka azilap plaisir de bel samaira zakata latta asitaka ngu tukon tasiya kai anan bas mai gira kanda walli basa puluci jo u fatai bakuru wandani gom ku kongi fa kon liveti lank lidi ni kanda ta as minan ba as alin jo katane kai lina ma ani su mai su journalist gina an gapsa da ta hidan kai ana as minan as disun masirni ko sa kal hudi as disun masirni ko sa hibesidi ni as hin tin lamar kazira tigin lamar sunu galla ak sunu murt sunu kanga fisun ku suna kala sun masin da tadile fisun ku suna kala sun mai rijivi dilai lana ta ta sita ci choy na zi kanga firakin le usin kwazia azu firaz uzu kwaziwa ne asin di sun da kazia ni sunu ne su suli hadda ta ni kasu mai su ku farman hollile suna zi tin lazir ku ke digisen le ji ci gali na manna halan shok lamar azin fata ayin fatan for you bum fakame ka ana samaran gom gomira a ciya yan cucu ani ay lin jukat mai nara ka ta ta kalsab di cucu dir mai bum mbasa matu ta kanna bum para ora mbas mai yit tanini para ora ni wul sina para ora ligi li ani kuz mat ligi kuz mai ni bas iri ko lu fakame ni ka nda ta ku war mai mam bas mai chat na lishin da ko mu ni minister mai maka tsar horo ko tamba yamana keda bala ni pu mai maka na madiya hotel la ya na la chadian da kan ga tanin jamin wani na malufun toka atigini chala mai ma zaga chamu kai sumbu sum pararu kin bayar chunira nam tera kin bayar chunir wani junda afia junda afia u tab mai ma bas mai habgira kai wulu wulsin ne al junda wani u miliyon mai ma yam iron wani fana doga jamma fidi nika samayar sundo horak na hol ani na patpoli nika lina manna minuti nana sarabu fofu horak ngara kufarmana asati komu minna kolizu usasir chivya ka ana horak ngara chivi chicho sumparara chivi humay ka ana jun sumali atu sunile jun kufarmanle poi mombasana tabir nina ka samay miyam irma yamana telam kais konu tafun yisanti tani baka makin nan mai ani puma fina lon min wan balam jang vakala hindalu aqiya kono tavun lon min mai
in fayti yin puma salidina tumai ko amno bro bu komir na o yumaini ani puma na kari koini samdimai ani ara sumai su kara fita ya humra denu wulgina halang mani te pas fagrana te te du in gwagina pelli ara sumai so sinan si sadana karam argen mal fragra kari ko humadi ka fagam bu man sadi fagitri te pa fori furira tukong tagya yalang gi chalugulo let tat tat tat tat dal dal dal technicien ta jona

Mara doru raju raju doru mara wala ada dosinjik nale dontale ya ni meter gazonga resejim bangi songan ge doti ikut mi gidi mi mam tete gambir ya sigi akate si awe raju diffusion national chadien tam ya ban tamoi kum kalu al kembong wai tomoi kum ge kerang ge aurut wai malang minister kwani yan kla ko sodo ronga girjin to ba ta moy u bay ton program ne aba ta moy kum ka lual ko mbong ada bar nay program national de lutte contre la cécité PNLCO nge mbang kla gata de club dant ko ko mandang gren kadran majik kem da ketal bay ni gonan ke cirki te ta de abar nay kampay ophtalmologique ni tam ye kare apa ne kum degni degu kum dara da di moy kum ndawul babar ne katarat kata nasranita ke apa nu kum degun toni operation ni taba ke arani rawa bai kemu labdan indan di dot na i refondation ku farsha teni adi farsha zaraf indori wa ba indoku jogi di mutaya na me ko ndi kemet mbong kadu atolenta ikundoku doku jogi di muta na me ko ndi kemet bon kada tolenta ndo ko jogi di mehe ya na me ko lu kembar ko do jogi kal ngi mehe ko ngi kembe to kran kana nan bisit to bay ay re kada leuren sinia lan giri ndo ko bola ko ngi kembe to di ndo jedi ndo ko ligi so na me ni kem service ophtalmologique ta di kem labdan to ko ndo ko banque sirik ndo ay bat ni bay kem labdan ya refondation ji chat ko ni quartier farsia zaraf ni programme national kuna banta moy kum kan lual kum bang to ni société PNLC ni tabanan merci si kada ku koso malang kada kire ba kire ku koso ne aleuren si o aran si moy ni ba ne dikata nar jisit na kuto adi coordination ya programme national kuna banta moy konto mandang ni o administrateur gestionnaire ta Abdel Kerim Bukar Ali Nina Jin Renji Girmber to Tanga Jikujula Berur Kol Girko Jangar Njigim Dolmia Bulatar Ngarmaji Yikumbay Naji Jerome Bay Golde Enoch Yikumbay Raro Mathias Mbay Rabi Josue Njebe Jonathan Marana Njini Kembe Njamet La Naun Kum Konga Yikale Nenan Birk La Yungonde Kijake Ngonande Yik Njigile Mbay Eloji jigile mbay lo jini ba ko to ko ndo merkre jindo ko tikiti mata na me ko ko jinji kame to inga to ju tabay go moy ko woni dan gal sen ta no ba bar mba di kam lab dan ko bo ko kambe ki jamanat la ko ber klay won to nat ni ko rod le ngar sal mo inji kambe ko mundu ngina mbay samsung inji kambe ko kelo nat ni chef de village mbay wonda ko mo apolinaire ake ko dombo moise o bay to ngede ke kran ke kam gan be ke te abar ne kutro yi ke ni malana na tin dem bir kla yon to awar ne ni ke ndo pandro ji ni bay ndo ko tigi mi na me ari nde ji ngir ku jara te ade ete ni muro tro ke tu kra te lo ko ando bay kam karche tu kra te ali kam do ge jonathan jebe jonathan ta ri ngor ke station nin den di to atne ula energy ade njir ngi ko to nubar lo kuma ji kem convenient gir ko ja mbere ne jima no o gir ko ja ma jim na ngi asar o ko ji ko bo ngai mai gumbu ko ji ko bo ngai ko mai gumbu malang den aun kum ko ngai kare nan ber kla yo ya gidi de kete ngama ke ngoko bobu de nika ala giriyam ne jim adna niba ala giriyam ne jim adna bandang la maja de ni guto ko ndoko tiki de mutai na me ko ko ndi kamato kam labdani ndandi to atne no turdam des apotres ni ber klayondo natne komilote kendala ge kaba wit kumra saro singininji jamanatla dotna jiginara le do gir ko ja gojo olina alen ge guto ningti kendo samaji main do kutiki di main na me go ngi kemeto
Lukuando taba tokiam tokiam mangerata diri uni robia miran no. Wai luku sean in dandi dot na imiran ni adi ngor ke santer hadur dunia. Wai re ngai lo ye santer hadur dunia ba ngai lo yo ni lai kari. Alamber ke tatwar taat nam te damar si awoi pak gir kujarata tok ningai adi si tok.

Wala mda desinga inyo si malangani ni limbisi tajilu sol tu bola bamu desima ero nduma jenga ya leta bamu desima ero bini amanga nduma majikari mumbuan mati sisi kari kumaka kete ya kundum daga ada woi kapin teknik rina na agiji riko ber mikrobai Lionel numen gar nuba ngomja jenga na biri tajilu sol tu tambang kesongan ketotu ikutujo sogu